0: Compton. Na.
1: Batho ba bang o estela na. Le sa ntse ke go taboga thata. Ke sa ntse ke tlo le taboga thata, gentlemen. It's too early. Relaxa. After about 3 years, la go taboga yang. Sa ntse ke tlo go le tabogisa.
2: Ke le kwete la nnete.